0: din. Ala din lelelo anang ang tambah batatambah parangayang pak din ma.
1: Atabay na ero da.
0: Inda aden ang gandaan. Adima, dima ang tunggu. Oke, para pendengar radio setia kami, nampaknya ada kesalahan.
1: Dekau awas ah.
0: Awas, awas lah. Dima ang tunggu din.
1: Depa sia.
0: Adi, jangan bawa dusan nak enggak.
1: Enggak.